0: Wadruwat, wagi famare gani fakawa tengahi, fadongi asiasi. Tae kimuia, fia ke tatal lirei ae. Faskau e wahenga, wala motpal, faskau go fafonga tae, siasi yon katoape, tatal lirei koe koe, wafatawegi, ihe pongpong koe ni. Kamu ekloa folo fola, koe teu ke wahe wahe. Kadang beke iki ke ifua kiwi. Om kelesi pe fakamonu ia mai. Ako e pea pehe ki hofare. Oia ga ngai fatongia ia wahe nga lotu. Oku ke fuesia. Mau tala monu wat pe moe of. Malo. Pea e kaltali lirei, minista kalauni, umaano family, kalolaine, Bege familia ole noa. Faris, ya mono family. Bege siya kau ahi, kau kau fataha ye pongpongin. Kalta lirei motol ke mawanga kresi wa pongpongini. Mautal monuat, ngahi fatongia katope. Okfue siya. Ngahi fatongia siya si. Koe kuata, ihe tokonaki koe ni kahoko. Koe feituwe toki Fapapau ia tuhe tuku alo tu. Ko tau ngahi tikite koe ki he tau ute pile ki he katoa ngai tau wha ngofuru, we tau wha noa, o ku osia ke Friday u kaha u. Ko lewe kautaki aho, ke wha maa o bobo mai, ai se niti e tikite, mai mo e uhingoa ki he te pile, wha maa o bobo mai ki he skeltari, Pea moe tau paanga, kau whi mau ai a kau ni ke whakahau ke se niti mau adeo me tau paanga. Ko e maranga ko i kau, mele funaki vea, mele funaki vaya. Ko e tiuti ki hatau whalotu ni he i kau ka klasi ai sau fau pula. Whalotu ki e pulu kau, smai maa funaki. Koe kore pe mea e pule hiwa. Fu toko lahi koe ne hiwa koe ni. Osi pe koe ke lesi ae tau ki tuota. Haaf houa pe. Ka ke pe whahu ki tu. E naka ke lawa ako hiwa ni afi ke tau whanoa. Koe kore atkau hiwa mo ki whakamau hiwa. E osi e tau ke lesi na tau toi mo vete. Whamalo. Hofonga te se tuota pe mo e whaspau ke si asio no katoa pe. Ihe fuafatongia, ko tau ikuna, ihe ngahi aho koe ni ko tau sitoa miai. Talumia ne ongona e pouli ne tō isi asi, morea i e vasi koula. Akau teu teu o tau sayo ne, kakoi hou eiki. Whamalo atu e ngāwe lahi. Ko ngāwe tō tō iti. Fatongbe ke iki kene kei fuakivi. O mkeles pe whamonu ia mai. Ngai fatongia si asi utoe. Ko e ngaue le rei, ko te o mai e ngaue. Ko le atu ke tare kitape mwe kau hiwa, mwe kau wifi. Ke te utewange tau hiwa, mwe tau wifi. Ki e tau mea whaka iki, ka koe whaifkau maa lolo e wahenga lotonga. Mose se la atu. Ko e mahino tai nimi koe whalaite. Ka tau teu teu pena tu eaha liriu. Ko e pe ku mea ku mana tui, ka tau eaha mea to ki whanongonong atu. Ko e ke punake ke... Isa, tau to ki rimea o whau to whahim tuko. Malo.
1: Tāna ki atu pe, ko e mea whakai ki o e whafkau mā lolo o ku a aho i whetu u pongpongi, he pongpong whalai te. Me he ni mā ki he taha pia ki whaitoka i he hoko ai ua koe aha whalaite. Koe whailotu a he psipa, pa moe wahenga lo tonga e whai ki he psipa, i he fiafi pule lulu, i he fitu e fiafi. Kau whainga maari e te taulawa o whakakato moe ngai whailotu koe ia. Tau whanau moa ki he sāme oe ahoni. Pea koe tohi tapu koe o kui ia te au koe tohi tapu motu a. Ka koutui pe te mo lava peo mui mui i he lea. I he tau lau whetariaki ai Same oe ahoni. Same hongo fulu mahiwa, tau whaipe ai anga maheni. O kufakaha e he langi ai nau nau oe otua, pea o kufakaha e he ata ai ngā ue ahononima. O kuikai hale o pe halea, o kuta e o ngoi honaure o. Aia o kuhange ko e tangata ta ane o kuhau mei honopotu teu teu, pea fie fia o hange ko e tangata mālohi ke whakapue pue. Ko e whono a Sihova o ku hao hawa o ku neliliu ai lau maarie. Ko e whakailo a Sihova o ku tuumau o ku ne whakapotoi ai maarie.

la fare mo fatal passi ma ke me be asinga he ko fi fi ta nga ta ye he kai liu he kai yawe ko hanga he afiona ta ta o kalaisi o ha fuck ya ma tol me ho ho o ya afiona ko be be ta mo e fol fol ko e mo knal tol ko ta be nga ta mai me nga fa e ko na me a he ni ka ko knal tol o e ka fa ya ko Hane pe ko fai ako ai unisi, pa molo isi ki a Timote. Ko ki nau tol mo e api ako ulu aki, e ako mau mo e whawae o e ako I e whanu ako to. Au pe pe mau whiwhi a lamare maani on, haere a e katoanga o e houa koe. He langi langi I a e awhion, pa mau maa whan, o mau mau holo mau loto, Asinga he gai goi hoa I ki be me kau fai fe kau o mea. Tala mai e paula ke ti mo te malanga masi. O wafi o ae o tua. Goi eiki e go sisu kalaisi. Malanga. Alo eiki. E mau fafitai. Te taki a mau tol tal be ho mea mai sisu e tau wanoa wanoa kua hiri. Toa ho mau loto. Ko e fa fo fa ko ko tai na ta laulo ta ha ma li e pe a ya fio na ia ho lu nga nga une kai ha si e ma to ka ma ko ma fa am ko to be ke ma ulu nga nga ha ne ko ya fio na ko ko e be na ke to to to ni te ki tam po wa ma ma ni fie ma o ke to la hi e foto te hi na o ya fio na si su Tola he whangatū whāwhine, tola he ngai whae. A koe tau mua ia, ai a whion. La maari e maoni on, tā ke kina kmau tol, pa moe hoa koe. Wa whapeo alo, sisu kalaisika ko mau whamo ui. Amen.